0: Kaibigan, matipunong mama sa Mindanao, nananap!
1: Lalaking nanalo sa loto, nagmalaki, inakupo!
2: Tintero ng suka sa Commonwealth, Pinoyo!
3: Kaso ng basurero sa Bayatas, binasura ng korte.
4: Huwag basta-basta maniniwala sa balibalita. Kalat na kalat yan sa social media.
5: I will fight fake news forever. I will dismiss this information.
4: Sinasadya nila ang disinformasyon, kaya ang bansa natin ay nalalason.
6: I will fight fake news forever. I will dismiss this information.
4: Kung hindi pa tayo sasandal sa totoo, fake news ang mananalo. Ang tinig lamang ng katotohanan ang dapat nating ipaglaban.
7: I will fight fake news forever. I will dismiss this information.
4: Dismiss disinformation. Fight fake news forever.
8: A public service message from PBS, Philippine Broadcasting Service of the Presidential Communications Office, Subic Bay Metropolitan Authority, and 89.5 FM, My Subic Bay Radio.

0: Visit Subic Bay Freeport Zone.
1: A special message from
2: 89.5
3: My Subic Bay Radio
4: Worldwide
3: and Subic Bay Metropolitan Authority.
5: Kahit babae ako, kaya kong maging sundalo at humawak ng baril.
6: Kahit lalaki ako, kaya kong maging isang magaling na fashion designer.
7: Kahit bakla ako, kaya kong maging isang haligi ng tahanan.
8: Kahit tomboy ako, kaya ko maging isang mabuting ina.
9: Lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo ay tao lamang. Itigil ang diskriminasyon. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Wala sa kasalian. Lahat ng bagay may katwiran. Laging tatandaan na lahat ng kahinaan may katumbas na kalakasan.
10: A message from Subic Bay Metropolitan Authority, Gender and Development.
11: New alternative.
12: Hello, we're the 1975.
13: The 1975. A change of heart.
14: 89.5.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.